0: Le whātunga mātango whia e o le whai stas. Ia na tale alo ia tuai fo le tātou Paul Kalame. I le nei fo i vaenga o le uli. O toi a matalia i fo le tātou Paul Kalame masani e peilawa na e whaafonga fonga. Ia i Samoa ia saulua te tasi. Ia o le sefulu male lua a ngā i le tasi. Ia o le nātau tua tuai le faltua ia te mukisa ngā luwao. Ia, peita iane, ia ole ua mātou malolole mole i tula atoa. Ia ua fo i tau mafutanga. Ia le ua toa ea ngai mai le au whainga renga. Ia ua lava le whaua wina o le tātou Paul Kalame. Mā le tau tu eina o le malo o le tātou e tunu o le mea lea. Ia, fie fo i whatalo vātu sa mua le atunu pele. Mai lava i maunga tele. Se o atu i se o au pito i titi o le whanau. Ia, te taltonu pa ia i le au whainga renga tofi a le atua, ia o au sina sina, ia o le whātou whāla inga ma le whautanga, ia o te manatu, ia o lo o mapo tāpu wai pia i tonu o maota malawa la o tō tāpu inga whāfongfonga mai, ia a o le ua toa ia ngai mai le au whainga renga fiafia i e whātalo whātu le fionga ia teito wa olu, Nengaga malfalo alo.
1: Ta alo fa fo e la songa po o pa. Mo fo fu lufi ma lor se fo men bia.
0: Ya, fa ta lo fa fo e e le ta sala fo e la leo fa tua ya. Ta fi u pu fa e nengaga malfalo alo. Ya le fa ngal venga la leo wa ngai mai wa ta tu e non malo ta tu o tu no.
2: Ya fa ta lo fa tu e la songa po o fa ta lo fa fo e Fafunga anga sa mwale nei tula.
0: Iwe, iole na. Ole Paul Kalame masani laba. South time iole outou fafunga le i tātou talafou. Ia ou te le tau mate ina foi. Ia ua mai a foi na apo apo. Ia le ele faltua ia te mukisa ilan tautua. Ia tātou talafou. Ai le umalawa le mātou fia a tu ina atu pea. Ia ua lava le whaafonga ua o te iloa. Ia, iei fo inise o le malo le tātou tunu ele i mawaina, taimin tautua tuai, ia le whaatua ia taimukisa ngal vao. Ia apeta iane o sea mātou taimi o leo maua le avanoa. Nisi fo i ua whapena na mapu mai tonu o maota malawa ma ainga. Ia sa whengai mga luenga wa nisi o tātou e usu le taiao i leono. Ia o te iloa leo ua mapu mai fo i malo longa. Ia toe sauni e fo i le aso a taiao. Ia ai fia fia le au fai Paul Kalame. E whawhilo ai atu le tātou malu le tātou atu. Nua ele ngata fo i leo wopa ango le tātou le i teo. Ma sani ia ai le ngata fo i leo. Taito ma upu a. Ia o ngā uwa e kupe i ua lua ngula i le kero me ai o le tātou nuu a e o le leo kakoa ngai mai kaukua le atu nuu. Mea fo ngā uwa e kua i e ua lo fo e fai mai a le leo paltusi. Ole ai fo io le e fai ma nga sala fo ia ta to ni sta ia o vai ku ka u lu ka fai o ni wa ku u mai do pu manga ba ole e fai ka ko le to ia e mo le ke le o le ta mafa a ke le o le ta mafa al ka pen penga nga le sunga le tai tai e le sunga ia se iuli ia pesa i le maleota fa pe fo ile au fai nga venga fai ka ko fai lo tusi ia te mai tai la le o sai ma lo fa tai sai fa mole mole ka fa lau le di ka ko pinko ali a tai tu
1: ya ma lo la
0: complain vo i a sai vo i u keling a e ma ngi ala nga fa pe tani a sa lo le ka u fa sa mo ka ko ka ko mu me la u wa
1: e mena bia sa sa se so so
0: ya ya
1: ya mo i a sa o nga ngi
0: Ya
1: ya li la vase se a nga pe la sunga de fulu. Me fo nga ke wa se se la pingo. E ka me nga ke ya se a nga ya me si fa ka le. E pe yo nga sa wa wa la ya. E fa mal o por ku se le ya mo fi e la nga mo e ka ka la.
0: Ya.
1: Wa se la va le o ka o ka mo le kwal fa ka mar fa ma do ka ko ma ka nga nga ta ma tu tu nga i na la o la ta mo fta nga ya me na le nga ba program la ku lo pu lo li a
0: ya
1: bo le to ye si si to e a to a u li fo ta ya ya ta to e fa si si ki mo o le kwal fa ka ka ko ma fu ka nga so nga nga ma tu tu ye se ka mi ya va le se pe se mo di kwa se ya ki o ko Wa ke masalo nga o ko ko fa ko ka ko ko ka wa fa si si nga kama exercise ya ya wa mo ya nga a fa ku ra nga fa ka ko sumpang ye a esel ma nga yo ma ka nga nga ti na ma ta ma tu mo o ma tu tu o la to soi fu e ma nga yar ka pe se fa ka ko fi fi mai fi fi mai san san fi fi mai
0: ya ma lo ya le na a ya se uma ona su e vo le o se pe se ale wa e ano no ai taito ma tau fi upu pese ale kako kai kai a o le tele io pese ile e foi le kai mi foi o lantale ni
1: a le ngia ma
0: fatu in e ia kai mi nga lau ilo ai sua fa pesa il maleota
1: pesa
0: a ka mo mai lang a mission a ka ma lo ai e a o le tu fa le tino le tu fa le nga nga m ko pa le
1: ku la
0: uma i le sunga ile a ia se yuli ya fa tai sau stemi ya onga ka inga kule spese muli fu ya lo fa ngal tatu nu ai le mo fai sa mo e pele oi o ma tu fatu le ala fo le na ya o ma tu titi ya lo mai lava e fa pena on fa tino mo fa tau nu ul tatu por kalame ya e tu sai o aso lo uma ya o le le e e si fiela to to ma ma ngai lo fa ke amal talo tatu tau
1: amu lo
0: Ya bimang ni desi tamanga. Okay, lo foi ele lo po o mosonga. Fa me ia lau fi halu fi fangoka. Ai fi lo te miole a o cambio le taima. Ya, yo. Ya, si fi la ya o pawale le kulanga le wa o wa ya ku ya le wa mai le au faitau o le tala o le vivela ma le malulu le taimi. Ya olea e sau o taimi nei ya e lua sulfa le ia vela le wa iai e tatou lua sulfa uma ria li uba a matan sau le sama teitou ma a tau fiupu ya sa vali atu le itu la e tolu a lua sulfa lava se io atu le itu la e fa upa uma e la titi lalo e lua sul tolu ya o atu le itu la lima lua sfulu ma le lua le malosi o le ea lo tatou fia ngai ma le temidei ya o atu le itu la ono o lua sumatasi ya o kemila leo lewa o vai aku foi ya o angoto foi le la ta le ono ya o le lima leba yaku ya e koe o le ilo mai le la ta le ono ya o angoto foi le la ilo no fanga ya o pau mai foi lalo le ma a le ma fon fana o amata tau malu sabalia le tu la fitu le tu la valu le tu la iva le tu la se fulu ya o le na la vai tu mau fulu iva ma na ia sole e le malulu taito ma tau fiu ma le o kaku fa tai o amata sau samba lo kaku ya ya o me ngam ko ma fatia i fai ngal malulu Ole talo tau le vai ase ole mke ngei o vai ku se fulu lua sultasi. Ia ole o vai aku ka se fulu sul lua al po, ole o se fulu iba. Ole vai atu sultasi su iba. Ia pa u mai lo sul lua i le wasabalia le vaveau. Su val. Ia ole talo na o tatu tau ole o lai su al tem le tai tem nei. La o su al tai tem nei na su mai tai le sultasi. Ia ai toi mau ia tultai loutai ia leitu la e lima hapas five ia ile nei le oli ia pea o sauni la ia le tamalen vid mai talar tatu tau ia pole altai misuai ia ol tatu tau le ol mane ia ole o mako kua al talar tau i pulispeni Ya plus peni ya wa fi uma ya ngi ya ka ko fa solo ku retrieve ma ko vo i Ipswich ya vanga na ai le area ngai ke ya ma na ya le to e nga lo kango ai la walu le koko la telefoni ya ta ro le wera ya ba ai le ngo fanga fa pe Ipswich ya ba ai nga ya ngo ma ko Ipswich le se ka ko sami na ma ka ko yo te to ma po ya kai rek ni fi pa i no fa nga ma sang i nga o fa ye ye fa ya nga ya i ta le ka ko ta ya man tu a vai mo mo ya ai o le wa le ai im ko a ma tango fi mai ka ko ya ku ye late taito matau fi upu kwa mafikia ile ilolonga ma a ma mafikia
1: ilolonga mafaki munga
0: ma mafikia ile ga ko uso tamu ya
1: na kenga fo fa la ve ale malfia a
0: mo mo tatalo monga ya tato uso lo penga au ma wai na fo ai tele o at late tele tato sa moa ye fo inga ka ku kamiki fa vai taimi nga o mai fa inga venga ina ia ka ko talo mo la to maltia ma olo afia kele at late ia le nga fo stete o ka ko i au se tali nei i kulango lo longa ia malefa ai ole la vai at stato musica ia to fa wo wo le stato por kala me le nga nga malfa lo alo
1: alo
0: ia fa tai

0: ole o se matato taimi ua se folu malvanu ne minute. E te ai le lua. Ia tu e vatuele au fatalo fa ia tu a mao maritato porca la mene nei tu la le uli. Ma lor soi fu manuia, ma lo fo ili langi mamma, ia fatalo fo ili panga ma sanjo ne ia la leo. Via fia fa fo maritato porca la me. Ia ma lo lava leon sai ma lo voltau a tai. Ia tene fu ne ta ma mati na ma tutu e fia fia ne porca la me a fai na te fa fonga mai. Ia ma lo leon sai ma lo fo ili tau a tai. Ia ai fa ta lofa fa pitoa lava isi mafutanga lea matouni. Na I ta mama ti na matutua inala. Ia mafutanga ta matutua a fai li leo matutu. Ua ta to mafutanga li tasi ona porka la me nao to ta apele lua. Ia a fai o nao to o tu fale ki lau la au. A fai o mao me tato porka me. Ia watu al fa ta lofa ma o to maro lo sai maro fo ili watai. Pela fo isunga nai fa fe ngai ngol maftanga matina matina matu tua mata ma matu on maftanga. Ie li ngaloa o tau. Mio e se taimi I an tau fa fonga mai fo lea. I tato tala mai Samoa. Mio e li I al tato fa longo longo I po afo I meo tutupu. Si e tato atu nupele I al meo tutupu me le tau ne tupu I me fo bua oma le tupu. Ia te nane fo ia pe I o le fongo lenga o matu nei. Lesa fa long long al fono e sel ma de al fono ma natuma fina ngalo fa dia de la sis e pa wal men da fia fia ta fa long oi il sang wang al sung al li pal mia tam se o la ulio al mare to e pa wal al me ta sem la bia la uli tu la epa fa sta ta la fa ma ma ni me ta no fa fa fa fa Fai le le tato atu nu. Pau ana le melem na o lau le maritua. Ia e sao, e fa mea le upa ta aloha ta ma lau. Ta tau e tas, po a I mele. Fai meo le, hei te api o lea. Ia e tasi a tato ni si fanga tato ma le lang. Ia se I se e atu le. Ia le filufi po lea se. Mata tianga porta lame.
1: Ia, mori, o lewa e sao noa le tulanga lea taito e sao. Ngau mai tawina ole o sa nganga nga al palmia. Patai au kawaya kua tutulu si palmia. Wa o ki alo nga lona fina ngalo. E man kua fo I pei ole sa nganga masane palmia. Wale o koe kemine wale o koe sa o I o se sui o sa sina ma a. O po I o fo sa mongwe. Wala o sa o I o le palmia o le taitai o le malo. Pe e ma mafatele la ia ia kulanga al kawa venga ole atu nuu o nona finga lua lofa ma. Ia e sa e moni mfa maoni sianga kusa la ua wa fai sianga fa maua longa. I lea fo I onga uso tai tai sa mua I malai. I lea fionga ia atu I lepa. Ia e kuia ia kulanga ole fai o meo o lunga o mea o penga tfai langi o isi fai ngoa ina e. E le kele o lau fai loku male walau ngai fo I fai jau. Fai ma ua wala le le ua fai il tia Apollo taimine.
0: Ma lo tia Apollo.
1: Ua vave inga ua masau il tia Apollo e fa leanga a inga. Fa leanga kongo e kalesia. Uo e tono nu. Uo lea ua o ai fai ngā malo. Mea la lea ia umanga I sean talsanga. Talsia ia ae kako wa yaku ia wa yesi taimi o ia ua fata seila ua. Ia ma ku ulori ku langa lea awal to e faa a. Ia ae o mai loe ngā lue faa tasi. Ia ma ka I kako mua se mā loa manuia. Ia tusa ma le faa vai o le tātou a. O le tātou wa tunu ufa me I faa vai I lea tua sa mo. Fa mai lea o le kala risko inga nganga le mako loku le. Fa mai o sa mua. E koi kiki a e savali mai le fale sao le kou ngu e ke sao e mai le amatanga o lisi e le amakanga o le kou ngu e kau mai le e kua o imasin o fale sao a e fia uduala le fale sao
0: sos fale sao
1: a ane me le e tula I mai e pe I fōlinga mai o te le fale sao e le I tofa mai ia le faola a le hango fai mai o te le fia a o te le fia la nofo po te le fia fio I se fale e fau e tangat. Lenga fai a solmona ua. Uke fau ua ngā fale. Uke le fia ngopo I se fale e fau e limo tangat. O te fia ngofo I lo fale ngā fau. O le ale, o kako. O kako. O lo fingalo mo. O kako loto. me silan ta wa wa ali le dan fa le ya va ya i me o mai fu a ku fa e le le me o
0: le me se me fa le
1: ka si ma le tele tu la ngale wo e la usa no nga taito e ta lucia ya al wa ya wa i fa me po to ina ya ai fu se tapu ma ka ku va ya ku ya o le wa fi o wa o la le nga pa i fi ngalo ta ta yo malo ya ai te u le a woni wa ma nga ya i sang sa no nga le nga tali e fo i le i fo nga le a ka lofa
0: a fo le
1: fo lofa u sa wa ya le
0: o ma a o la
1: ya ya u lu ta fe nga e se lufti ai wa i singa
0: wa i singa
1: ya o le wa ki nga inga ya nga i kua a ma nga i a tamali i ma ma ma ma kula ko le a kungu u sa wa lia le ala ono le ngeika ma i kiki e le a le tau pulea nga ma nga i a le fofonga o le o le o le na mai a si ta ma ma tu ale nga sa le panga nga mai ma
0: ai ai o ma mai o sa wanga
1: mai o le nei fo i sa moa le au fa fonga le tu pele la u fionga le pale mia o le nei fo i ka mai kiki mo nga ma ko le un go fo i ko pai o me le le ku pu nei te mi nei tai to ma o ka me fo i o le u ka ku fa ma ka i o suri o ka ku ai nga ai le ngo fo i ko ngo o peila o ingale e ma le ka u yai mal tamititi da lo winga ile ngo fo nga ola ye ile ole o sa nga sa ole a sta mam tua e ni ka mai ki ile ngo fo ko ngol ma ko ngu e mai o fo yonga mam tua ya e fa tai na kai ya tu langa u tal sanga il pan mia ye yai se a se le linga ma ya fa penao na ya ole ola ka ku ska ko musika le ya fa wa wa ile o tu langa o tatu kalame ya

0: se le mana ia si fofonga a tama matu tu le musika a ia mo o tama fo ia ia le pomonia o tama ia sa pe pese ia so ia
1: ia ia
0: mo a sa pe pese ia so ia ai o le musu musu mai le sunga ia po o o ia sa na mata ina le fai dile ia ia ai fa long fo la se pese po o mare ma se se fi fa fo ngai lu na le e le lo ho ka ki kala e fa felan kai kai fa i a fa pe mai la ordina ya u po tal to ya a ya le fa tai mo de to fa tai ma fa malo ta to o fa por kala ya ti na na va ya tu ni ni va mai wa o lu ma ta u le fa i lu nga yo ya ai fa malo lo si mai ya a a was fo isi longo longo pu ya li o tato sa mo la lan papa o ne ya i musika le musika o tala mai sa mo ye se tem ya asi sa no lu filu
1: malo va tai ane te le la u fa le nga ingo tai ta o pa pa na ku e ver ko wa le ingo a e
2: le ai un ai
1: e e a ko fai fai me fantasi a ko la po e ja me ko la ve al ta mai la ngau e
2: me tsai tsai na ngai alo
1: si fo e fai tai ke e li vi o po a o le o le sa nga ke ne e ke ke i le mako e ka le si le vai me o wa la ko fai e ko i le i sta mala u al ki kal fa a mai ala ki kala se kala pe ke no ka wala rai bala au mai ko inga le u man tu le a sa le sa
0: sa ba ka fa manga ku nga
1: e fa mai kala ko inga le inga o to fi la uma e am tau a siri mai ko inga ma tu o le kalsia fa mai vi lu vi vai de ki kala al fa i i le nga ya a ku sa vai de ai ma se se kala ko ma ko ma puta e ma de te do ke o ke
2: do le lo si fonga ka ki kala ka len
1: ai ngo wa pa o la ka mai mai di la fa mai a e sa vai de tala va o le a le me
2: ka mai ke le vita ma
1: a nga wa fu i la wa fa mai wa fu i la la wa fa yes ka male ngo vol ki kala ma ia le la ko va fu ngai ka ma ku wa yo le vita ma
2: ia
1: ia ia nga la ide ka ko a wo nga wo ka kangi la o ka mai mai di ma wa to to lo vo i le ia ma o tu lo mal pese ko la ku la ma le leo e pa le ngi le le ia la le a
0: ai o mai fa la pese mo mo mo le ka le se e ai le e ele news na mai la loi sing ka ko fa so ai ma e le longa lo ta fa no no le news a fast full ma le lima ta usanga ta ma ba se tin ti ti se full uno ta usanga sa fa pe sa ta u e si tu pe po le sa ole a fa o lima ele ta ma isti ti su ron ta usanga le da ona pola le na lau ma fa un o solo ato na watu lea i tu lou lava vae lua e tu tonga la tu pao e au tongi le. Se tu lou lava. Pafa la fa i le king or king iki. Ku i konga la pao e koso e kongi le konga vau. Le nga sau loa nga po le fa i unga la fa misi unga. Just for life solo ako e longa langa akoa.
1: Waka kau?
0: Ia, ata wa aia tu ngai fo linga ta ngata. Malana sa fa i mai. Pe ia le se menu tu. O na ta ke lo ai mo meo a
1: ka nga ka ola wa wa le anga ma vo vo lo
0: o le me ala
1: o le ai sa a
0: e se ma yo ma na yo fa yu a an fa pe pe fa yu a isi ya to nu o le oti le oti ya te o le sa ma o le fa pe ne
1: la ni le ave fa po longa
0: fa po longa la lo po
1: e fa
0: fe a mo ya tu ama no fo tu ale le se te se no fo le ya la fa po longa
1: wa e va ku nge fo yu ka i ngo si ya ya pa ngo kama le
0: le ya pa ngo kama
1: o le tu la
0: fa no no ala wa ar ka la ki ki singe ki singa a
1: fa yu le singa
0: ya singa ki ngi ki su wo ngo ka sa nga fa o di ma ye nga va ya va wa le ku ko ngo pa wa ko sa va ba ko ngi sa a fa fo po poko le le su en a ma wo ma mo al mela nga mo kalanga le tu kensa le nga mo kalanga le le train le le ri la sa va ni mai ma fa o ni ma
2: sia
1: Ole tulanga ngale wa sao no ye taito. Ya kulanga nga wale a wale ai ase tu la langi wale a pea ole tulanga le wa ka ku ba ba ye ka ku ye. Wa mon ya ma fa ma oni tulanga u mo le.
0: Ya pau lava.
2: Ah,
0: yeah. Tai pe foi mer tu sa mo over ai sa sa len met tu fa pe sa mo au tango fia lo ai sa ya wat tu pu mai fa la fa pe sa mo
1: ya ol de tu langa le na sa mo wai fa funga mai ai o se tala e fa no no tele e o lua mal tu langa vo ile le o le manuia ile fa longo tu lo wa sa mo watu fo imalu ipu enga mfa malu watu aelanga wale wale alo lava le tulanga saulanga la fenga taito ne fia momoli mai o se tulanga fo ilele ava ai ya tato ava ai ngai kako va ai ngai kako fa nga wia wa wa afia ile tulanga e fo ilele pui pui mai ngai kako fa nga utama ngai kako upu fo yo kako va ai akuma upu ma taito kako va ai kul mele yo kupu le ma samu oka e kukusa le ia ia ngu mela fai tau o kama ia fia eisa. Ma teine, a tau ke loa kua wale, whaari mai pu e mai ale, ku mai molonga i ngoa e ku iru mol fatfata lau papa weu kuse ele ngoa ma a ole nuu e sa waima, ole winga na lautala. Ia o sa wai upu a kako mātala, mātala a pui pui menga e kako whanga ufa, koe ku koe kālofa, isi ngi alu al totopo le lopenga kuri alu e whatau, ia po le mea kua mai o a onga, ia e maua e le neifo i a, whaalea e le manuia e whaafonga sa moale atunu pele, ia a o se, a o se, e whai mai upua le au whaito whama le au mātua, e tu manua e le tu longo longo, o lea la kākus kākou, a, e stātou musika lea, ia.

0: E oe, e sa wali lawa i ti munga, ma whai ngā tā, wai e nisi whaupunga le pese re sau teito e, ma upu, whai yeah. mai. Whai mai au te re toi anga sala lawa.
1: Oh, ia oe.
0: E no wafe tau i le lei ma le kākou, ma le tātou tala lenga kua umangeia kua anga, wha soa e whaafunga fo i le malo le tunu. E le tūlanga lea i le tamā fo i ma le, fo i lona sawa i no si a, suono tausanga ta lofa i mātua o lo mo moe manu nofo i tono le ainga malo i mata wai o le sa pele o le sa wha mamae i ai matulanga o i ai wha moe moenga mo lumanai because o le o kako whanga o le lumanai le o ainga taito maupu o le awa i a ta lusia ngei ka ma kako
2: Ai mai se fanga.
0: Ni oe. E le ngai ka mā e. Ia. O le mea wae. O ka ngaka whapea. O waku upu umateitu. E le umi anga i uka e fia. E maua loe pangoka.
1: E ole polonga. E ole polonga.
0: O le mea tonu alana lea ka ke alofa i ai. E waku fo ila. A halo lofa i ai leo leo. Wa ave loa ku u se poku fo i lele awange i ngawange i ngawange i ta nga i la ku feo i fata sin pamka. Wa e mau alo e nga i pamka e mecha ia. O kupulanga karavoule e ita te de ikulanga ia a maringa i ka maa e matua. A ulewa i e i wafai.
1: E e fo ila lesi mea leanga tupo mai la loa i singi. Mo nga ta ngata saba vani. Me fui sabe vadi lunga pe kau i ni si kai mea anu ai la lola au maa. Sa faa o lima e isi tangata. Alfa vila wasi seel tai milea ngā anu ai. O leono le vaveao. Faa o lima isi tangata. O si o wafa fina la fia fia sa usa vande paka le i inala. O fea kuro la ia. Mai mai tae, don't worry, don't worry, mai tae. Yo, ai ke wau a ngafi. Ka leongo wha mwa pa ofa ka haura kunga. Ne ki ofa e maise ofa fie to worry. Orra mbora sa inga.
2: La sa ma vali kemi inga.
1: Ake lola oi le paka ke le nga Freeman Road. E lua o ka misa nga e wha rongo kunga ma kua.
2: Mwa la ma a.
1: E ofa pero le ai la ke le ko pole a lui e sa vali. E mbora sa inga sa ma vali kaka maku kua ma. La sefe fo e nga ka pere. Pera stinale e. Fao lima fo e kangaka fao le ako ia le se mo kong le ako. E se me le kako fa keke e ka kere fa yako se a ka kongi kako fa keke au manga ki sa vali. Ya sa vali me au ki sa vali me nga e le nka ko sa vali ai. A le su en me ya nga fo nga. E si lo pe se pe mai ko su kala le tim va yaso. A la se fi Se fio la kere kake kongo le chim, ne kako uye, fia mos fa mar skingo.
2: Ale, ai, ai se sa uvoe, te loko ulue o sa vavali.
0: Moi.
2: Ya, ma se foi watu, e li foi taimi.
0: Ole, mea, ole safety, foi nga oe ma'u, tatu foi iyo makua. Awa kako kfama imoi foi langa wai, itu pulanga wai foi lembe foi langa, fai el kamikiki Afrika. Nga ngofo ma i masei le ako i silo matua ia koe kulo koe ka kiki ka le lo matua ia nga ole winga lau tala ele o koe maru wipui a kako ole mole ole lako ole fili i le yeli mea lai manao ai nga nga lako a pa wale mea fia fata unu ole mea le e lako e ke ale waka fainga Ai ele va pe ole mele le ka ke la ko e ka ke le ola ko me se tu pe lo tino ai ke e wa ka fa ina wal me nga nga mo si tina mo i fuma ele ma se ku per tina ko ole a nga ola nga ka to le nga la ku mai ya lu e fa nga ya a ma du ma fa ina ni tina ma tu ya pe ole ku la nga e fa tai fo i mo le malu pui pui ya to langa ka ko ke fe wa yei o se to o au nga fo i me tup mai ko ya inga o me tupu mo me sili a o me tupu fo i ya e fa pe nga o nga lu i tawi na ma o wi na ta to sa vali nga le aso ma le aso o i fa me o i ko inga o me nga ku kupu nga fi e ka ko ke fa nga ina mo le so o me o le so e tala no ai mo ta ya me la i o ku i ka ko ma ta la i mo le sa valinga le nga i luma i tu la nga o pa ka ka ko ke o ka ko ke vai le se pa ka ya pe ave le ya ya ya ya ya le ave le al sinao la inga ya lu vai vai vai sa wo le ka ka la ke le fongi ma lu security ya o ase o sa valinga ya ba o ka singa me le le ya O la ya nga la pai kulkinga ya pai fo e o tso fa kai kai ka me gigi kala bo wa el tina a be la tina we mo fa ye a be mo kwa e a ya a ya ya fa pe nga ngai lo ma mai e fa le ya la ka me le pak a wa le pak ka yo le le nga o la u me tu ya le la be tina
1: wa nga e sa o le fa tu nga le tina a A elisti na fa pe tu ai fasi o le va security a mo tu ai fasi o a mo tu ai to sa va no
2: no mi gara le so nga ai ke ia va venga u pasco ai
0: o va pe ai ia le tina ma ia pa pe tai mo sa wa ma ia ia me si dia ia ia so fa ia te ka mai ka ma u ma ko ai lo to wa fai ma fa ki ngai kongo le ai Ya, es Silvia. Ya, ole a molista tu pese, se bombolía lo fan, el tato no. Ya, ole, capo no, ya, ole.
1: Naita mama, tina matua, el tato mafta.
0: Mama, tina matua, se matua, matua, ya, a cala, o tina faifeo, ya, fala, yo, si, ya, fala, tu afu, ya, a mua, o fanga, o, ya, a elenante idea, al fala, tu atefu, Ia le mai tai la leutina upo ma tai tua.
1: Ia o kupe a kako.
0: Ia?
1: Ia o tupe a kato piki.
0: Ole, kai pe ngal menga lai fai e tina ma sa la fai o ngal menga fai nga fai e sa kai o.
2: Ia, leo la fonga.
0: Ia la fonga. Ia e langa lai leila ia tina ma sa la fai. O lai o la fonga e la e feroa ia ma Yesu ke mingi ma lai ma kuka e. Ya makali sa kayo ngala ngala la fo me ngala ya ila u
1: ka el le sa kayo o la ya okupe ba ko ko ya ngape pa
2: ala u ma ala u okupe ka ko pe ya le ko ngi
1: pa le ko ya la papi
0: pues ya fa moy moy pa ya
2: e ka alo fuale
1: a lo la
2: mi si me oye
0: ya ya tina ma ma la fa ya ba ai fo ala wa ngala ta ko ya le ola pepa Ya a ole pese le nei o ta pena e le ngata po idea sa mole a tunu pele ya o le ya o nai pese lava a o ya ise o le o tala tata o telefoni o le tolulua fa o baluono baluono e te vidi mai ai a so fa nau ya o pese e mole ya lo faanga i wo mai pele o a inga O lea wawa noa le tatu wala leo la nga ka umai la wole pese ma tau ta aina loa ya mamumuli ya tuai fo ya o lau faanga ya ele ngata ya soifua ya o tua a matua ya ele ngata fai leo na ya tatu whanau a wale ngalo o le aso whanau o le mesino ni taua
1: taua
0: i le alofa maleanga leo le atua o tele aso upapopo le soifua mani Ya a olea wa tapena mai le rio pesa iri maleota fai mai e upu mataito aluo i le siva ave le mama awanga ia vesele mama

0: Ia le o se e mai tato taimi o toi lima minuto tare tu la lua tato lua fo tato por kalam. E mo mo le tu alfa taimi alfa ma lo il sunga ya se yuli pesa il maleota. Il ma na ya musica ma na ya fo na fa tuanga. I me tato de feo ya ya tau tu na ma oi. Awa tu pel mama lo lima. Tatia la naita ma. A tato ne tina. Ai mai se ati nā si mātou maftanga. I ti nā tātou maftanga e se loto fia fia. Ai tau kio nā mātou. A tō wō o whera me tō te o iai. Ia tu ule mama o tātou lima. Pēla o ti nā i a sā lote. Awa ni a me se le mama mara o lima i mea te aduai. Tina. Ia tau tua nā tina tu upe le mama i rau lima. Pēa ia lofa wha maoni i le tamale aing. Tala pepa, fangao, salafai, akala, ia mafalayo. Tu mau pele mama lo lima. O lear na fai lau ta utonga, I love you forever and ever, my baby. You, my sweetheart. I le pela, o le li le pula le mato le tio. A le sima o tu mama ton ta, vartu esau. Se luang fo teo le fale to a tu le mama. Na la ele pese fo le le, hey my dear, o amai. Ah, I find Marta Malo. Night a pepper of a main and war. I pass evil tavale. Or Tamalo, I fight Ava Mousina, I listen. Leala, not Fautuanga, Fautasi, you more Fautuanga. Essel man, Nayo of Fautuanga, Pesse. A tau of forces he tooly, Luffy Luffima. O say, you li or stung at a Pesse lau lawyer, so ya. Ya tato for you for my a little toy pissy, no fall fale, but I'd find out. I will find out ya own. I alutin nothing. I don't. Mela there, tell their loaf of a mound. Tell you loud, sooner for Luffy Polasa, some no.
1: Malo, ya no coolan kung way away, way shall no eat it. You okay, go fale over Yelka, Langoka, Uka, Mago, Chasaka, I lead a kuaku if I saw my. Ne faltua ya upua le pe kala bo mo ke do le fa yama
0: al mo ke va ya
1: ko le va si va fala langi wa ka wa wa ya e kai no wa ngai fa me e ke a lui a wa ya ngai si va fala nga nga wo si va fala
0: no mo no mo si va fala
1: la la tino a no mo si va tino e kai ra le faltua ya up
0: se fa
1: so le nga pia fia e si va ya le le fa tara a o e fi fi o ya a
2: Wow, ya faf time ul faf sili le tulang. Ya uti wa au ya ya. Wa le vanga ta upe u se vai sif.
0: Uyo,
1: la ya pa la pa wa.
2: Kusho maka ku. Se vai sif wa le
0: ku. Kaila.
2: O ke minge ila. Siva ma Yesu.
0: Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
2: Ya mo siva u ye. Tu no lo fale. Ah. Ah, se upo lo ko haus fale si va ya. Ma le van ka upo se va si vol lo makua.
0: Ya pe ya fi si le fi fa ya fi ya ti
2: oi. Ma le van o.
0: Ya fi si le fi fa ya ti oi me botau tau se va si va. Ah, fi si la ya. O la fa nga lo ngar ta ma lo la ya o nga na yo wa lo. O le ta to ma ta to fa le ti o. Ah, o fe la mam. Na
2: le mam. Ya five time or five see.
0: Fela mama. Tu atati ya ma wala to ele yo.
2: E po fela mama.
0: Ah, fela mama.
2: Ya five time or five see. Ya ola mama. Ah. Ya sa nga u wa ku fo ya ku lo fa fa fo nga anga ka ko wa ku. Ya lang ka kala fo nga le ya pe bo nga lo la ka kiele a. Ya u wa ku fo ya ku lo fa fa fo nga anga ka ko wa ku. Ya lang ka kala fo nga le ya Pe bo ngalo la ka kiele a

0: le ma e le pe la wa wa vai te mi utango fia le ava oti tinal ai a utango fia le ava mo fia ino le sto pa lo orkestro le vese ave mama ma
1: sa va le o mala
2: o le o mala o mama wa tere
0: wa a le wa un fa ka wa sto le ma yo ino
1: le kala le nga wa wa vai vi wa umanga ya le wa al mesidi la wa fa fe tai tai to wa fa si de banga e wa le
0: wa vai da ye
1: le va fo inga e le ko ye
0: va fo fo wa
2: so ye
0: Yeah, ma nata le sili le pulero na lotto. Ah? E vai stato pesce. Vai, e talo le tolu. Tala mai sa mota to e vai vem tatta no, tatto tala mai sa.
1: Ya le na ole wa lango le nka ku tala no i le tulanga fo i le i le ah. Ya le va ole ola o ema tinau le ainga. Ah. Ya le na fai le lei tina le ainga es o lau mana mea o le ngai sa mokai ko a mai sweetheart.

0: tulai mai tātou taimi wa lima e te aile i tulai tolu. Ai mori atu le nganga whātai man whamalo i le paia man manu le tātou tunu. Whapena o na mafuta mai, whaptai fo i mo i lātou o lo whapena na olea lava, whamole i lātou o lo tamwhai mai ia olea e tali atu lava le telefoni i le nganga man whāla le stoi no teito ia ngai le o kiria le mai lau sauno mai ia. To e tau mo fai mai e mal manunga lava ia ma le fa pel pelenga fo e la u fainga venga ia wa lava ne ia to i tua le tulanga i se fina ngalo ia e fa pe na o na fa o mai le u fainga venga ia o na fa, ma to tau fai fo i le fa tino tulanga le u langa a wa fa mali e no lo fina ngalo ia e le ngata i indipese au talinga fo i ngusiri. E lea ua tala le tātou le teo o le tolu lua wha o waluono waluono le tātou le teo le wha e piwa walu teisi malitasi wha mo ia i laulava la au wha fonga fonga pe on tau tua tuai le au wha inga luenga ia mai lava i le asonga fua aso lua aso lulu aso tofi ia aso faraile ia se io lava le astonai o le kako klopo le astonai na e tau tua tuai le sunga ia maukeni. Ya mai le fulu se ia pa ia foi lei tu la e tolu le afiafi i le astonai ya pa fa pa foi mo se ava no le astonai ya ki ang e la lei cho ya nga ka ku ko sunga ya mau keni e le ka ko klopo ya nga nga man fa lo a tai to ma
1: lo la
0: mau pu ya o le na la va lo tan fai la fai nga luenga ya wa la ma ni musika. Ya walamal fa no fo file muhina le malu tatu tu no e nga ka fo ile o le la o ke fi fa so te to ma
1: sa wo
0: i le kulanga pe o le nga a nga ama ta i le tatu po kala me o ka pa ro tu langa le mo la to o lo fa pe nga nga vinda ta vale i ai ai le ma ta la ma i ai ni fa la be a ma tu ya la va o la kupu mai sa mo ta vale la ve ve o la ma wa fa le ton wa le si ta vale ku sa wa wu ku lo wa wa i lunga pa o le ta mai ta vale a ia a o la nga sa nga le mu le ku sa o le sa ta le loli nga nga nga kifa nga i ta vale le la kiki ia ma fu i lunga ma fu i o ma tu fo i o le loli o le ta vale la po a ia ki fa ku la ia o pa le me ia la wa fa tai o la e sa nga le mu le se se o a la la i de fa ma ia pa se se ta vale le la kiki ia a o le tu langa nga o le si la ku o me ma ta tia ngo ngo fo le ma sa po i na la vale ku la nga le ki se vi nga le a wa o ka lo i me fa penga o ka ngo lo se vi ko ngo le a o le o la telefoni e le ku la nga le e vai o le mem tau tia, o le whakai si tina lea ma le whangau. Lea kun tina ma langa whangau. A lea sau ka avali ala te maitai lea. Ka ngā i dai uke lunga e ke lua maua e lunga le Facebook. Ngā ua tu mai e tina lea ma le whangau lunga. E ke le me se se ia. A ke whaku le wha maula longa. E le ai ma se mali e o lulu. Tu manga ia lea o mainga lea mai e le uso lea o manatu le. Fai mai a kou kua ai ai o se ka ngā e o se whako e sengo se ka ngā ke no inga longa se o ia lenko i kiki a wawa ki fai mai lan tāwale lengu fai mai lor whaupunga mai lor whaupunga lai sau a mana tū lei fai mai a ua lei loa ave tāwale a ua ka ngofi tāwale a ua fo imangi lai sene wae ala ngā longa winga la ua loke laka wale a le fua le le eise e le eise maa malama anga o le ufa malie fai mai lai ngai e fai mai ia fai malie a fua ia kio tina a e ke le malie alo loko fai mai e le malie alo loto le ufa malie
2: ngai
0: kala lea le mai e le malie alo loto le a fai mai lai maa ngai a le kala al tina e maku al tina la ufa alo e o le fai nau le fai ia a ese se ngai e saule i lalo a ua le
1: la forma e fam kalanga
0: e le mali alo lo toro ufa kole ala e lor ke le fa mai fa mali ha ku o mali lo lo ko wa se le ko le ku o sa ko ku la fa mai tin na anga le ka anga ran ka vale e ma ku fa ina le la ka vale malang fa nga u le la ku ulanga pito a sa u le piko le ya ole me e lua ma ngo ma vo fa we tal si a lu so nga vo ile ma wo mai po e post ka nga kai la ku fa fo a fo vo la nga kai la ku fa fo ole wo ma nga sui le fo le le wo wo fo di fa ta si ata to ma sa mo wa sa fa ya sola e o ka ko nge yo ku se se ku o wa la e o ku nge e ka ma ka ka ko nge a la nga ba le sa mo wa le sa a a kasi nga me le leite le a sto ino tu le pa a nga me le o temi o le palmi o tu le pa sa sui e ku le pa fe mai ku le la me la ka ko alu i foi America ka ule ngi ka ku ka vale America o mai o ka vale a ia la o mai o ngai ka ka ngakan i sila ma a o ia ma Australia ia pe ole kulanga ngai
1: a nga ia fau kuanga ya ke ho la ko ya ma sia ka ko le ho ku ku ngi fa ya ka ko fa ke ke a sa mo a ka pe fo me an ka mo yo ko ti ki a ka fa le ko a ko va lu pa se o mi sia fa nga mo ya ko en tiure ya la ke a wa a o ka va le ma sa mo lu a la ku we la papa ki we o la ku wa la ki a lo ku ar sa war ka vale le kwale ya maski we sa war bo pa ma lo fa hote le ma nga yang ye ko ngule le a le us kai ku la fo e o fela mo di a awa ko la mo di a fe mai a lu la den ka vale sa le vai o fe ngi mo le us kai mo di us kai ku la fo la fa be ka fa ki ka ka ko lo ku fa fo i
0: ya na ka ko fa ki ya e ki la ku la e ku awa ma di e ole umata no nei ma se ma ko ma se u fai se auma ole ala ma ka maka maka i le tv le sa bo i e wa o fo i ita o fai a nga me ata ma o fai fa le vija o le o le wa ku ai ku i si ka ma ya maka maka ki lo la nga tv sa u ma po ka la me sa mo ma se ka o ski la la po ka la me sa ba sa u i lo ole moli ole mego ke akai le o matemde ole afa fonga me sa ba yo ke lo inga ke o bi me se se e fa ma ngi la ngol tala le alfa ya ole fo ka sa wo ma ko fi sa nga lu sa mo fo i fa bla bla la to ai e sa wela aka o fa o ole o moli le magik e fi ni moli aka lo fe ka si ale moli de e la ku ku sa ke ala ku lo con el maque que sale longa la alu nga i a i o yo ma señala e fa mai o le kala ngo ka eta si ale mori o le mori foi e ola i a o ku ka vale o ya o nga voi la si bien tanto wa
1: ka si ale mori nga nga ya sal ya
0: ya nga i nga sale lo
1: va ya ko nga sale le ba ko a mori fo ma be ma di eh la ko la uf me len ka va me alu
0: alu
1: yo persone ese fue pura fo
0: la tu ja ma ja un an ma ko veja o la uf yo ali fa len i mori fa me e ka si ale mori e la ko lo ko mi sale long al mar ki ka si ale mori ke ka u ye an na sa lo ko ale o e le pe o po lo e ke le mori o fe la ta yo ya ole fa ta ya ole man ya ai dei mangi fa vela ole ke le fa vela vele e mai mala vi ve ka bale o po lu wa so po o ya pi ya ole fa fi ka yo ye fa i lo mai fa le e le o fi fi ka mi ka i e ka mo fi ale aisha a ole a ka mo ki to le ma ko ke o e fa le ko ke le ka ko a
2: ne ka me ke ko
1: ka ke longo fiar ka o fiar aisha was ke lea swing al melo isamo a wa pe a fe wa ka me ki pe fo le le a wa le ke ale si le
0: si ka ke lo fa me la vi fa mai
1: ka ke lo o ka ye un ka ye fe o soi lo fa pe sa le fa pe ya so a lo ka lo
0: winga yo le
1: sa ka ye fe o soi lo a le ke a a sa ba ni le wa fa ra ko pu le wa la a la fe ka fa le a o ka lo lo sa ka ngo fia o ma le isa ia ia alam fa ngo sa mo
2: ai o fe ngi si ka ma ka ka ma ku ku a ka wa ye ku ni ye so ne a fa o so ka mai ki ka ki wa ye ku a ka ma ka ma ka ke pe o my god
0: wo sa mi wo pu e mai ye di se di nga le biro a la ke wa ye di ka e o po ai sa u fa pe ngi le a le wa le ai ma se tino ke do ku ko ya o i vi ma tu lo ma pa ah, wo longo winga wo ngi kama wo ngofo ngai ke ba kwa homeless. Wo e loi la ba lava ma yang apa ai ko ala ye ya wa pu e mai ngai e kangale pu e mai le bido pa pe ta lo fa e wing ole ai sa wa a wa fa le anga ia le atu no ma na yo ka ku ka na ya ta lo sia ai man wheel town finga finga ma lo le mai ma le fi ngol pa le mia a ia fa i ti e le fa pe o ie e o la e se lo ai le ai te to ma pula ta la fa ye le nga fa i wa fa i na tu nu tele le o ngi de la ko i ka se ka ko ku ska ba i ku u a e nga ka u a so o lo sa mo a ko le sa ia o tu nu ne o le mela le ia u ka ko i lo a ia o le u a o so se me a o le se me to e fa i ko e fa i ko fi ia a o le u a ta pena sa u ni mai i a le poni e I may by the rivers of Babylon. Say that was a person named Okaku Fanga, Fengai Mao Onga. Yang and Leole Tua, yeah, out Fengai Beo Tow, yeah, Mao Onga, Nifo Vanga, Oleaso.

0: Aloi mata wa paula. E ana fonga ina fo I malangina. E le e kalesia e fakasa mai vai moso. Oi sole o le kalesia to vai tu taito. Ah. Ese leo mali e o fo I o kenge vai moso sole o a tenne o loi mata wa paula. Ah.
1: O gasa o ese loi mata paula la le mauna waia.
0: Ia. Ia. Ia.
1: Sa o na musika. Sa al musika.
0: Ia. Ia. Ia. O ke roame. Ia. Ia. Ia lango o ke ringa o kupu langa fau leo fai maingi.
1: Langa fau. Ne pe wa o mako ya kon maa misiru kisu amal ki a maa maa. Ia au leo o maike inge ke faa wau pe le ka lengi ale. Faleaka.
0: Faleaka. Ia ma o le faatai. Ia le maua kwa ya malousa o a ke mika kwa ya fau. O ia I mea fau yo le fai.
1: Ia le ma fai si me maa lolo e o faalea nga fua. Maa lola. Kai lava. Ia.
0: Lena sa mga talo fai ya lewa tulai mai ta tu taimi wa toi se fulu minute ya on talea ole tulai fa pe on fa tulai fo noina
1: sa ola ya
0: tai to ma upu pangale fia ma futa umu fia ma futa umi ma fia o nga fo ile atunu ya ono ta tu taimi u fa tulai fo noina sa mga le atunu pele le ma fai o na ngalo Yo mātou loto, le I te oa, whai mai le tala, whai mai, whai e ngalo oe, e ngalo lawa I lau lima tāu matau. Whai fōi e ngalo I api pi I ane lau lau lau whaiwa. O kūlanga fōi lele mā neia o le fia mafuta umi e le I te oa, whai mai upotoa ina, e se whai ngō fie o le taimi o le whailoa inga. Ai fainga tāle teimi o le āte
1: te ai. Fainga fielo fale, fainga fa.
0: Mea lea sa moa lea tunu pele, ea mai au tau au, watu fōi o mātou lima, e le whaanga loina e mana tua taenga I ātua, e mana tua fōi sto ina o awhi e seo na vau, e le whaanga loina o tau o no ngā luenga lelei o loutou au ma fola ma loutou o lofa tu lai, ea loutou whaatupe ina o tātou le sitala, Ai mai se foi o loutou au mā fōla le whātū peina o le tātou li I teo. Ia lea lava e whaaua wai pēr tātou pōr kalame lea o nanga maltautua. Ia mai lava I lea sangofua se ia pā ia lea so tō nai.
1: Tālo.
0: I lea nanga mali whāloalo. Mea lea pā ia e o Samoa lea tunu pele tau ina nanga lelei mā lofa. Tō mai langi manu whaai fōane. Ia manu te leina le tāpua inga le au whainga luenga lea tua. Lofa no no manu mafafale le malu mafafale tulu ia tono maota malawa ia wala o tō faiwa whao si taulanga ia pa ia fo I o tupu mai o le atunu o maua le tō wha maua le tō wha e tausi ai a inga ia ai maise o le tō wha whale tua wale so longa lei o tonu o a inga ia o nu fo I mai ka le sia ia pa amnia fo I le tua I tupulanga talavou na I whanau whenga I mga luenga A wā lava le whātū peina mā le tau singa o ainga. Ia mesfoi nei whānau whē ngai mā o onga, whāmuni e tele le atua, maungu le poto, ma le atamai. Ia o sa mātū tala lea, sa mua le atunu pele awa ni ngalo, to e ki ane, laula au whāfonga fonga o le atau tua, to e fōi le maitai o kisa ngālu wau. Ia la la tō lua tuai mā le tau sala fōi, ia o le mātū pōl kalame. O te maitai o tāo fi upu whae, nāna tau tu atu ma ke mukisa lea soa tai au su tasi, se ia pā ia le I tūlā e tasi straighta e lua I tūlā, ia, o le porkalame nā lea soa tai au, ia taito, wāku I lau fionga, whātō whae lea tunu.
1: A lola, tai lava lufu lufi, ia, sa mwae, ia, o lea fosi whale tonu, ia, a lua we whale, ma tu atu nā, sa whale tonu, ma lo ne tangata. Ia e potar tau tai se selo nga tu yama. Ia e mori tuel faftai mal fa malo, ia soifua mai manuia.
0: Ia upu ia nganga mal fa alualo.
2: Ia faftai lava, malavanoa, ia samuai, ia ua namlam fai ufo ile poklamene neitu la. Ia ai fa manuia telele atua I... Ya te o tō umalawa mwhai o na whaafonga fonga mai le neitu la. sama matua mtina matua ia fa pefo ia luma fa nao ia lofa tele atu mo oto uma ia manuia le toi taimi oto toi le nei aso soifua ma ia manuia
0: pa soifua samoa